Berdavam ya nestika karira kode bazarında ko bin kiran je bereko alozi ko tengi jia ko joto politikin en ko na ha haru haji ko tia ko tahmin en ha nishan deden ko vegara asta berheminin ko ruj hilata na bin jura usha ko beriya sherba ko nizi ki do salanji bekshina.